ngathi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

temana e le ya bo lesome le bobedi e e buang gore sengwe le sengwe se o batlang gore mo kaoleng a go se diele le wena o se mo diele, go raya gore mo nakong ena ke yone nakong e e leng gore o tla bo o direla mo kaolong wa gago jaaka le wena o tshwanetse gore o batla gore a go direle. Hela jaaka o sa batle go utlwisiwa botlhoko le bone batho ba kaolong ba rona le bone ga ba batle gore ba utlwisiwe botlhoko. A e re he na misa leoko ja morana Jesu he ntse ge gakololana re seka ra ba ra lebala gore thata ye re neelwe ke morana Modimo ebile ke one o he nayang lentswe go ka le isetsa ko pele. A re o beng ditlhogo ka thapelo. O morana Modimo o tshelang, morana o busang, ke rona bana re bana ba gago morena. A lehoko ja ja gago le nne le bono lwa dinao tsa rona morena, mme lesedi ja gago le ne le ntse le mo tseleng tsa rona tse he di tsamayang go ka isa lehoko ja gago jaaka go tshwanetse. Amen.

momoletlong ona wa go aloga Tautona ona bola gore le fa antse ikemiseditse go matlafatsa bomme gape go na le tlhokego ya go netefatsa tekatekanyo le ditšhono tse di lekaneng mo go botlhe o gatelela botlhokwa jwa go tlisa ngwana wa mosimane mo lefatsheng la borutege a re go matlafatsa makawana le gone go botlhokwa mo tlhabololong ya lefatshe Tautona bola gore o na le tsholofelo ka isago ya Namibia bogolo jang ka bontsi jwa baithuti ba ba alogang mo dikolong tsa boitekanelo e le selo se se botlhokwa thata mo pusong ya gagwe mme ga dikgang yo mogolwane wa kgaso ya Namibia ya NBC ML Kamro Saibep le Mogase Saleme Gerhard ba ne ba tlotliwa ka ditlotla ka nako ya moletlo wa One Economy Media Awards maabane bosego Saibep o ne a amogela sekgele sa go nna mmega dikgang wa thelebišene yo molemo go gaisa fa ke ba re gatele ene o ne a amogela ke ka mmega dikgang yo molemo go gaisa ke balemogwa ke One Economic Foundation e leng maiteko a tsereng ke mohumagadi wa ntlha wa maloba Monica Kenkos Saibep o ne a tlotlomadiwa ka ntlha ya go dira dipatlisiso ka dikgang tse di sa rarabololwang tse di amang bomme go akaretsa le dintšho tsa ga Juanita Carolus le Delaisha Nkaroes Dipego tseno di ne tsa bontsha ka fa batho ba tshwenyegileng ka teng ka dikgokgontsho tsa bong le dipotso tse di sa arabiwang tse di amanang le dikgang tseno Mogase wa Kati FM Gerhard o ne a tlotliwa ka kgang ya gagwe e kgatlhang ka gare Gina Haikali yo o falotseng kgokgontsho ya bong yo o ne a sutlhwa mo manyalong a mabedi pele ga bona boitumelo dikgele di tlotlomatsa babegadikgang bagatisi le dikgwebo tsa babegadikgang ka tiro ya bone ya go thusa go dira gore setšhaba se itse ka dikgang tse di amang setšhaba sa Namibia le go dira gore batho ba ikarabele mo setšhabeng Station sa mapodisi sa kadutora sentse se tlhabolola mme se tla wediwa ka diphalane 2027. Mokomandara wa kgaolo mapodisi a Commerce Johanna Ngondo o bolela gore ditiro tsa mapodisi di ne tsa fudusediwa ka nakwana kwa uniting ya dipatlisiso ya bosenyi e e bapileng le ya bone. O tlhalosa gore disele tsa station seno ga di tlhole di bereka fa e sale ka 2018. Go baakanya go baakanywa ka madi a kanang ka dimilione di le 102 tsa diranta tsa Namibia. Ngondo o tswelela ka go bolla gore fa go sena go baakangwa lefelo le le tlhabolotsweng le tla tokafatsa maemo a tiro le atolosa lefelo le tiro e dirang mo go lone le be le fokotsa ditshenyegelo tse di bakwang ke go fudusetsa magolego kwa dikantorong tse dingwe tsa mapodisi. Setheo sa taolo ya kotsi ya masetlhapelo sa toropo ya Cape Town se bolela gore ditlhopha di tla tsengwa tirisong go tsibogela ditlamorago tse di amanang le maemo a bosa. Seno ke ka ntlha ya Western Cape e tsholofetse pula e ntsi, diphefo tse di senyang le maemo a lewatle a sa ikekang magareng ga Sontaga le Labobedi. Moele di Charlotte Bewell o bolela gore baagi ba ba nnang mo mafelong a ka nang ga nna merwalela ba kgothalediwa go nna ba ntshitse matlho dinameng le go tila go kgabaganya ditsela tse di tletseng metse le marogo a kwa tlhatse. Bowell o rotloetsa batho go latela tshedimosetso ya semmuso ya metswedi ya dikgang le metswedi ya tshedimosetso e ba e ratang thata go bega ditiragalo tsa tshoganetso kwa Public Emergency Communication Center. Le fa go ntse jalo motho wa mme wa dingwaga tse 37 o ne a tlhokafala moraga gore setlhare se wele mo godimo ga kolo ya gagwe kwa Kensana ka ntlha ya pula e ne e na thata diphefo tse di maatla le merwalela ya lefelo leo. Ditirelo tsa difofane ga di a tshwanela go duedisa bareki madi a oketsegileng a lookwane fa ba setse ba rekile ditikete tsa bone. European Union ka bokhutshwane EU e ne ya bua jalo ka gona lefapha la difofane le utlwa botlhoko ka ntlha ya ditlhokwa tse di kwa godimo tsa motlakase ka ntlha ya ntwa ya kwa botlhabagare. Moeledi wa EU e bong Anna Kaisa Ikothen a re difofane di ka nna tsa fetola ditlhokwa tsa sone go ya ka seemo mme go ka sekaga nna lebaka la gore di duedise ticket.

0: kgoretswa thiwa SFM ke e kopane le modira ka nna Joseph Lengatso Shikongo go kare itsise jalo ka the top 10 tsa Miss Namibia finalist. Dumela kgaitsa di ake mosha gompi ke eno a go dumedisa baretse o tswele jalo re itsise ka tsoha tsa bo Miss Namibia top 10 finalist.
1: A ke go dumedisa kgaitsa di ake ke dumedisa le moretse wa tirelo ya setšhaba maabane letsatsi le legolo o makgarebe a masome a mapedi a e le gore ba ne ba tlhophilwe gore ba itikelesego mo kgaisano ya mabontle ya Miss Teen Namibia. Maabane le letsatsi le le gore go tswa mo go bo masome a mabedi the top 20 go tshwanetse ga tlhophiwa the top 10 dejaron en el exceso de cuá del test como Ventuku me ya no retene con copana le macarbe amante copana le baba ngue ya ka Miss Namibia wa ngue fitile ngue Johanna Swarpoye copana le Miss Tini wa ngue fitile le na le kone le ba le kore ba mutusite the first and second princess le ba tsegi bana ba le kone ka dipalo ya ka tane re itse gore e ne le tiragalo e tshwanetse gore tsenne ke batho ba le bantsi mme le gone ke ile ka bona DG wa Namibia le ne a wa NBC le ne a le mogare ga batlotlegi ile ka bona mongwe wa batho go kwa Afrika Borwa le ne a le mogare ga rona le jatshe moatlhodi go tswa ko Botswana mme Lebopo Bulayani le ne a le mogare ga ba bane ba tsile ka tere ya ke khona go litse di wa itse tsa go le kwa go tsi jang kwa khona le o ka re khona le pele le go tla le metsenyana gone hawa me khona go dira gala hawa go le go ntle go bona sentle makgarebe ba ithulagantse ka bontle jwa bone ka go farologanya ga bone ya no tlhagalo tlhagalo e ne le go tlhopa Miss Teen top 10 ba ile ba simolola ka moaparo wa motho a karela traditional attire go tsena normal attire bone hela e le gatola ntla go tswa ba batla go tsena ka evening dress e le gore yone e le gore jaanong e ile ya bulatsela gore jaanong go ntse jang gore ba gatlhela ka bone batlala ntla ba batla gatlhela bidiela go tswa ke ya jaanong go tlhopiwa the top 10 go tswa mo go bone ga ke itse mme a ke le go ka tswa mo teng ga batho di gore bone ba boneng ka ke ba tlhopile jalo nono utlwa bangwe ba reng ga ba bua jaana ke ne ke ditse go ka kgobapa le bommembe le babedi ba colored go ne go na le ngwana mongwe jaana e le gore ba mmele ditlho ba reng eno yo wa heta ka tse ditsididi a ya ko top 10 mme ga se ka ga nna jalo mme le ga le tota e ne le pone ya bone jaaka bone bane ba shebile jaaka motlhaba ya naga gata a di a tshwanetse go se dia ene ka gore ba tshwere bona ba shedile eng ke dumela gore ka se tsoga pele se tsoga ka rulo ka ke le mogileng ka gone ka gore me Bulayani o ne a bua re o shebile mongwe mme o bona gore ana le bokgoni ja go heta mme ke birela gore se le gore se le sa se ka sa mosimo da top 10 ene le o ka re o mkhutsane ora ke re ya no how did it start ke tsena tsa mabuti tsena tata ha o libile ka go libile gore motho o botelle ke bokae ba me ba me le khalo se ba bona ba gore se ka nna ha o arum go ba tsala ha ba ntse ba tsala a se ka bona go tsela me le khalo a he tsela go tsela se bo top 10 ma ba ba
0: ga ke go tle yes
1: bo top 10 ma ba ba ne ka ntse ga gore ba o ka se tsela jalo botop ten ba ba ba ne go kwentla gore ba bitswe ka maina go ya ka di alphabet mme bone ke ba balatselane ba ba tlhopilweng maabane top 10 go raya gore yo o ileng a bidiwa wa ntlha e ne le Chantel Nauritus ke no o bitswe wa ntlha mme ba buile ba reng ga se gore jaanong e go ya ka bopei bara kgotsa teng ke la gore go tlhopilwe jalo wa bobedi e ne le Jessica Court wa Lisha Hamata kgotla ana Feljun Faith le Swaniso le no nalamo gare ga bone number 5 Hope Kobasef Jacqueline Scraver, Skyla Sentwell, Styla Viviers, le Washe Onesmus. Ke bone the top 10 Miss Teen Namibia ba batho ba pilweng ba le gore e tla re go tiri jana go go tlhotwa top 10 ya Miss Namibia e be nna top 10 ya Miss Teen, top 10 ya Miss Namibia ba ba tshwanetse go simolola ka loeto go ya kgaolo ya Maheke. Ra jana batla tla khaolo ya Maheke go etela mahelo a harloganyeng ile ka botsa me biola gore nyana e gate ba etela kae ge ba re ba tla etela le kone bolaudi jo bo farologanyeng mo kgaolo ya Maheke ya go bana ka ba dirang dilo ka teng e ja ka tsangwao ke dumela gore ba ile gore ke ba puya se kgalagedi le Setswana botsana bone ba itlhola kantle gore ga go tlo ya go khotleng ya bone ba se ba batle ba itse gore jaanong ba go supa eng jaanong gantle gore jaanong bangwe bone ba ithulagantse yanong jaana gape ya ko kgotlhe ya gago wena o ise o ithulaganye tota bo go jaanong batlapa di a tsaya kae ke dumela gore jaaka bane ba ile ko Maheke ba kopane le dikgosi le dikgotsana le makhanselara le bana le banalediabe ba bangwe ba bolela gore ga tsene go itse e ka ba etela kgaolo ya Maheke mme le gone go ya ka podi ya tsela ke phatse le gore tota ga ise setlhomisiwe sentle mme ke ile ka utlwa o kare le diheta-heta mo tsebeng ya me ke ile ka utlwa o kare bale ba re ba batla go gata ga mmu wa Charles Hedi le gone ka nako yone ya leeto la bonele la go etela kgaolo ya Maheke o kare ba tla gata mo mmu wa Charles Hedi jaanong tota go raya gore Charles Hedi le bone tsa ba ithulaganye gore ba tla ba amogela makgarebe a some a top 10 ya Miss Teen le Miss Namibia ka bona bangwe ba rata dikeledi

0: me ba study le ba ba tira ba ba homotsa ba follow it and next time dimela gore tota a bo se fa ka bo se go botla go sala bo sa le tsi le ka tlhoka mo solo go le go thabela jaano o dikile gompieno wa itse gore engwe ge tsang e tla bo go di tsiane o gatile ha ka e phoso o tabo ithulagantse jaano go pele ge tsela ya ke yone le gore jaano a kire jaano ke sa re mistini e nyane kwa tsana tsiang ho tse yana ke makharebe a go dumunya ka dingwa ganyana ba ile gore bang ba bone tota ba se ba ipulle tso gore nya kronike ya go etsaye mme tsa go tsedi ba ho ipulla dilo tse a o itse gore ba a tshwile kale bone ba shebile mo go wena ho pele kwa tao bona gore ho tla bo go tsama jang ja ka tsama ba gata ke bone ba le bantsi ba balele ba telle sentle mo gare ga top 20 ya Miss Namibia a ke tsopi no ka tsela ke dikile di a di tla tsoa gape a di ka re thata go tsena go tla ine lwa gore nya wae dikile me go padile a re thata go gele se tsang ka tsela ke a tsi me ha o batla go ya kong o se kwa ba wa le bala go tsa ja swa ga tramise se kwa tsela se go tsena mo tlhwaleng tsena mo marapong ya go di nna wo ra ha o ya kwa o ithulaganye ka sengwe le sengwe gore motho go yone ya tsoka ga ke tsela ya ke go bona ba ma ruri le tse ke go tla gore
1: Maloka se tshaba ya ka ontso tla o rekloetsa ba a gore ba ba batla go go tsenela tiragalo ena a ke tiragalo ya mahala gongwe tshwantse o reke ticket gongwe di thulaganyo dentse ke ya mabapele ba to ba le gore ba tla go bogela tiragalo ya teng
0: tsapa ke tsapa ta ha ke a bona ba se tshaba se se tsialo ke ta ke le mo khleng ka gone o kare ba ba tle ka bontsi ene le bone ba ile gore ke ba tsadi le ba tlhokomeli ba bana gongwe motho a karela kriya ne e ha ile gore ngwana wa molapeng wa gata jaana ke dikitsa family hale mme le ke tsena ka re ba bangwa bone ha ba bolo gore ke tikete go ya ka madirilo a web tikete ka gore ha o tsena le ba gona theke mo lebogong e le gore e ka gore jaano a o VIP go tsena motho hela ya ke dimela gore tikete ha o re pele ga nako o kgona go ya ka tlile malo ba me Viola Bieke Santari, tikiri di rekile di hibile. Jaanu, baba rekile kota ba horoge. Bailo gana haba reka hakizu rao ta kona kwa ya kongu wako. Ika sungo kono kongu hakizi. Kati di tramise senke. Me, jaka anabuwa malobari, tikiri di mwede hibile. Jaanu, kia mwata senda senke mwoko yanike mwata kwa aura sena ta top 20 selection kwa sena ta top 10 kwa sena aura yata mesna media kasibile mwoko babi.
1: Yeah.
0: Hakulo kola kwa kira kala kete dake leone ya otoro lako kwa babi se mwoko ya maheke. Digama
1: go tsididilo
0: re batile le tamo e le gore go tla bo go tsididi ke dumela gore ko jaano se ramisa ka tsamaya le tsamaya go a go hela a kitse a kitse ka ka re tabele mahelo a kgwedi ya July
1: yes
0: le masimolo go a kgwedi ya Phatwe se le di 1st tsa August ke dumela gore jaano mari ka taba a tsamaya go hela ne a isa hele mme le gore motlhamwe a taba le bogale go tsaya ka motlhamwe a taba le mo kgwedi tsena tsa bo ngora nang le bo sete bosigo e bo ha ga kere mme tsalo kana e thulagane mme le gone o na kopa gore tsetse batho ba khala ma hetse tsetse ba ithulaganye ka gore go tla bona tlhokomelo tsa diragala ja ka di SME ba ithulaganye go ya go rekisa batho ba le gore ba tla go nna le seabe ja ka di artist di makeup artist ba ba di handi ba ba se handi a pharo ba ipaka ke dimela gore bo re ya ka bo re di tsang jana ba ba dira bompe tshane di sandals tsa ngwao motlhomongwe tota kgona le bone ba kgona go bua le ba NBC ba re nyaya bena ka banna ditlhako tsa bompe tshane go raya gore le nna ke batla lo ntse mo thulaganyo ke raya hela ke raya kry yaanong gore tota batho ba itse gore yaanong motlhomongwe go tlhokega eng jaanong dilo tse di batla gore yaanong o buisane le batho ba ka gore bana ba le kong ba ile go etela kgaolo ya maheke ke dimela go etela ga ba ya gape le go kgona go bua le bone sentle gore nna ke dira se a sa tlhokega mo go nna me ha ka se dira di thusa ke bokae gore le nna ke ne le seabe mo kgetsong ya Miss Namibia ke kopo ya go nyaka mabaya kopa re tswetse batho ba maheke Miss Namibia

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

kopo go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela moretsi nako ke ya bongwe amogela dikgang ka bokhutswane ke ka o dibalelwa ke nna and bereng. Taotona Netumbo Nandi-Ndaitwa o netse melaetsa ya matshidiso go taotona wa Botswana Dumaboko, batho ba Botswana le lelapa la moswi yo e ne e le taotona wa pele Festus Mogae yo o tlhokafetseng a le dingwaga di le 86 maabane. Dr. Nandi o rile Mogae e ne e le monna yo o itsegeng wa puso, moeteledipele yo o nang le maitlhomo le Pan Africanist yo o inetseng yo seabe sa gagwe mo Botswana se ile sa gola kgaolo ya SADC le Continent Africa se ka mo gopolang ka tlotlo e kgolo. O bolela gore taotona pele wa Botswana o ne a na le seabe se segolo mo go nonotsheng botsalano le tirisanommogo e sa bolo go nna teng fa gare ga Namibia le Botswana. Nandi-Ndaitwa o ketse ka gore boeteledipele jwa gagwe ke bo re botibetseng botlhale boikokobetso le go ikemisetsa go busa sentle gone ga dira gore a ratiwe ke batho ba le bantsi go feta mo Botswana. O ne gape a gakologola moya wa tshwaragano le tlotlo e tshwanang e neng ya tlhalosa dikamano magareng ga mafatshe o mabedi ka nako ya taotona yona jaaka ditšhaba tse pele di ne da dira mmogo ka SADC go tsweletsa tshwaragano ya kgaolo, tlhabololo le katlego ya batho ba rona. Molaodi wa sepodisi wa Zambezi yo o tlogelang tiro mo Commissionera Andrea Shilelo o netse mo Commissionera yo o tlang Julia Sakua Neo Baton le maemo. Kwa moletlong ona molaodi wa Zambezi Dorofi Kabula o ne a re go tsamaya ga ga Shilelo ke se kgopotso sa gore motho yo o dirang ka natla o bonwa sewelo mme ga kitla a nna mo lefelong le le lengwe. Wa kgola Shilelo jaaka ile a lwela mokgatlho wa Leselo Kamenga o lwantshang bogodu jwa dithoto. Deputy Inspector General Elias Mutota o ikuela mo go Sakua Neo go tlhatlosa maemo a beilweng ke yo o tsileng pele ga gagwe. Mokomisinara Shilelo yo o neng a simolola go lwala kgaolo eno ka lwetse ngwaga wa 2022 o gatelela gore le fa go na le kgatelopelo e e dirileng ka nako ya gagwe go santse go tlhokega gore go nne le tirisano mmogo le batlepele ba setso mo melelwaneng go fedisa bogodu jwa leruo gotlhelele. Mo letlhakoreng la gagwe Sakua Neo yo o na le maitemogelo a dingwaga di le 30 mo kgaolong eno a re o batla go tlotla bošwa yo o tlileng jwa yo o tsileng pele ga gagwe ka go ema nokeng ditlhopha tse di fetang lekgolo tsa mapodisi a setšhaba. Kgotlatshekelo ya magiseterata ya Ketmansop e ne ya busetsa morago kgetse ya polao ya maloko a leroba bobedi a setlhopha sa sepodisa pabalesego e kgethegileng go lekelela babelaelwa ba babedi gore ba bone kemedi ya semolao. Babelaelwa ke Vaino Ausiko, Maria Nakale, Samuel Epafaras, Bernard Molisa, Wilbert Nekosho, Emmanuel Kamati, Pete Kinamwinjo le Hilia Vilo. Go bolla fa ba ne ba tlhasela Eleste Palkis yo moragonyana a ne a šwa ka ntlha dikgobalo tse e neng a di bona. Kamati o ne a kopa thuso ya semola mme o santse a emetse gore kopo ya gagwe e arabiwe. Epafaras o ne a bolela kgotlatshekelo gore o tla ipuelela. Le fa go ntse jalo magistrate Erich Dando o gatelela bomasisi jwa tatofatso e molebaganeng.

enge mo akanya gore a kope thuso ya semola o ba direedi ba sepodisi ba tla bola gape kwa kgotlatshekelong Phukwi ya bala leshomele bosupa ba santse ba golotswe ka beili. Afrika Borwa e gane ditatofatso tsa gore lefatshe la yone le tlhoile batswa kwa e tlhalosa ditiragalo tsa bosheng tse di amang batswa kwa e letsa tse di sa ke a boeletsa. Afrika Borwa e gane ditatofatso tsa gore lefatshe la yone le tlhoile batswa kwa e tlhalosa ditiragalo tsa bosheng tse di amang batswa kwa e le tse di sa itlhaotseng. Ba tlhomamisa gape gore ba ikemetse go na le tirisano mmogo ya sediplomate le go buisana le mafatshe a Afrika ka dikgang tsa go fuduga. Kgato eno e tsela moraga gore Ghana e kope African Union ka bokhutshwane AU go buisana ka ditlhaselo tsa bomorafe kgatlhano le maAforika kwa Afrika Borwa kwa AU Mid-Year Coordination Summit e tlang ka Seetebosigo. Lephata la dikamano tsa boditšhabatšhaba le tirisano mmogo la Aforika Borwa le bolela gore puso e ne ya kgala ditiro tsa kgotlang le go tshosetsa moraga ditiragalo tse di neng di diragala gangwe le gape go tloga ka kgwedi e fetileng tse neng di akaretsa bafaladi bangwe. Go na ga nna le megwanto kgatlhanong le khudugo e se ka fa molaong mo ditoropong tse di akaretsang Johannesburg, Pretoria le Durban ka bagwanti ba ba neng ba latofatsa batswakwa ka go ba tseela ditiro le ditšhono tsa kgwebo. Lephata leno le gatela gore theo tsa tiragatswa molao di ne di laetswe go tlhomamisa gore baagi le baeng ba ba babalesegileng le go dira gore batho ba dirileng dilo tse dintseng jalo ba ikarabele go ya ka molao. Balaodi ba kwa Mexico ba itsitse gore ngwaga wa sekolo o tla fela pele ga nako ka kgwedi e le nngwe ke ka lefatshe le ntse le tla le ipaakanyetsa go tshwara metshameko ya sejana sa lefatshe. Tona wa tsa thuto Mario Delgado a re tshwetso ya go emisa ngwaga wa sekolo pele ga nako ka malatsi a le 40 ka labotlhano la kgwedi e tlang e ne ya dirwa ka ntlha ya mogoto o o neng wa ama dipuso di le mmalwa. Le fa go ntse jalo o ne a lemoga gore balaodi ba ne ba akanya go busetsa pele go simolola ga ngwaga o latelang wa sekolo o gone jaanong o rulaganyeditsweng go simolola phatwe a bala 39. Motshameko o tshwarang ke Mexico, United States le Canada o tla simolola ka letsatsi la bo 11 la kgwedi e tlang fa Mexico ba kabe ba kopana le Aforika Borwa kwa Mexico City. Fa Delgado a ne a simolola go itsetsa ka kgato eno, Tautuna Claudia Sheban o ne a re ke kakanyo fela. Batsadi ba ne ba sala ba gakgamaditswe ke tshwetso eno e neng e raya gore ba tshwanetse go batla le go duela kgwedi ya boraro ya go tlhokomela bana ka nako ya malatsi a boikhutso a selemo. Mokgatlho wa bagwebi wa Copamax o ne wa bitsa tshwetso eno o re ke e tlhaganetseng mme wa tlhagisa ka go kgorelediwa ga dithulaganyo tsa nako tsa malapa le ditlamorago tse di ka nnang teng mo tirong. Dikgang ka bokhutswane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya bone.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Motsotso wa me e ne le jaaka ke tlotla le Rre Kasambo Mokhatu a bua ka botshelo jwa gagwe jwa metshameko. Jaanong moreetsi, Rre yo o bona gore o na le dikgang, o na le dikgang. Jaanong nako ga e lekelela gore e bue tsatsi yotlhe jaanong beke e kopile moreetsi wa me, reetsa jaaka ke tswelela ke tlotla le ene. Ke re moreetsi, sala le morena.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumelang bareetsi ba ba rategang mo maitsiboeng a gompieno gape ke nako ya go leboga modimo mme re tsa palo ya rona go tswa mo lokwalong lo lo boitshepo go tswa mo lokwalong lwa ga Jeremia he bala go tswa mo temaneng a ke reng kgaolo ya leshome le bosupa temana e ka nna temana ya botlhano go fitlhelela temana ya borobedi. Bebele e bala jaana yare Jehova o bua jaana a re, go hutsegile monna yo o ikanyang motho, a ba a dira nama letsogo la gagwe, le yo pelo ya gagwe e tlogelang Jehova, gonne o tla nna jaaka logolo mo sekakeng, mme ga a kitla a itse mogang molemo o tlang, mme o tla nna mo mafelong a lokgere mo nageng lefatshe le letswai le sa nweng. Go se go monna yo o ikanyang Jehova le yo Jehova e leng tsholofelo ya gagwe gonne o tla nna jaaka setlhare se se tlhomilweng fa metsi se se tlhomilwe fa metsing se se namang metswe fa nokeng se se se kitlang se boifa mogang mogote o tlang mme le kakaba la shone le tla nna letalana fela mme ga se kitla se re ngwaga wa leuba sepe le fa e le go khutla mo go ungweng ga nkitla go

phutla. Hallelujah. Bebele ya re go sego go sego go sego yo o ikanyang mo go Jehova le yo Jehova e leng tsholofelo ya gagwe. Mo kaoleng o rategang mo nakong e ntseng jaana ke thaya kere lefoko la Modimo jaaka gompieno jaana le bua le go ngata ha phatlheng le re gore mo kaoleng o rategang moreetsi o rategang tsholofelo ya gago a e nne mo go Jehova. Tsholofelo ya gago a e nne mo go Jehova. Mo nakong ena re a itse go ne go na le bangwe ba tsholofelo ya bone e neng e le mo dithoteng tse ba nang natso. Mo nakong ena gape re tsile ra gakololwa gore ke Jehova ke ene mothusi wa rona. Ke Jehova ke ene yo o kgonang go re tlamela. Ke Jehova ke ene yo re kgonang go itshepang mo go ene. Long ke kopa gore lo ntlhaloganye bareetsi ba ba rategang. Ga ke re gore ba ba seong mo tsatsing ja gompieno e ne e le ka gore tshepo ya bone e ne e le mo mothong. Ga ke re gore ba ba latlhetsogetsweng ke ditiro mo tsatsing ja gompieno tshepo ya bone e ne e le mo mothong. Nnyaa, ke batlhela gore mang le mang gompieno re gakololwe gore ka ntata ya gore wena o santse o lefa, ga se ka ntata ya gore ono o le botoka go le ba ba seong. O ne e se ka gone ono o le motho yo o dirileng sengwe se se molemo go tlola ba ba setseng ba re etetse pele ba boetse go moreneng. Nnyaa, ke ka ntata ya kagiso lorato le mohau wa Morena Modimo. E le boutlwelo botlhoko yo Morena Modimo yo bo go tshegeditseng. E le ka ntata gore Morena Modimo motlha ope o setse a go naya a go neile sebaka se sentseng jaana. Ka ntata gore le wena wa itse gore nkabe COVID e go tseile nkabe o ile maheleng. Mme Morena Modimo o go neile sebaka gore o boele ko go ene. A re boele moreneng. Morena Modimo re a go leboga gore wa re rata ebile le hokola gago le rena kgakololo. Re a go leboga gore mo maitsebong ya gompieno yana re kgona go dura re ipotsa re boela ko go wena re re moya o boitshepo o bue le rona o re gakolole gape o re bone setse lesedi la gago gore re go rate re tle go wena re itlhobogele mo go wena re tle re tsholetse diatla tsa rona re re morena. Ke wena fela o kgonang go re thusa. Ke wena fela o kgonang go re boloka. Ke wena fela mothusi wa rona. Ke wena ebile mopholosi wa rona. Ke wena ebile mogakolodi wa rona. Ke wena ebile mofodisi wa rona. Re tla go wena moya o galelelang gore o re thuse. Ya go leboga. Amen.

go kopa gore o se ka ba wa shuta ha seroma moeng sa gago ka gore ke ga go neela thulaganyo e o e ratang ya maemo a kwa godimo thulaganyo ya my AS Gwynmans ya ntshware ka lotheka ntshware ka ditsebe na ke bidiwa Joseph Lenyatso simplicity ka iqopo shikongo mogaetso dula fatshe re nne le maitiso a itumedisang.

0: Masfuzeni mafwetu na abutwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Futhi lobutwala mncane bafwetu. Mina ngaphuza bonke semthemu ukuthi popo ropo kule thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela.